0: me aso for ham. Papa yoko.
1: Verse 5 no.
0: Yoko.
1: Enti sunti. Enti webe hinti area.
0: Enti aso for ni ebe hinti hinti area. Aso for na manod nene ya wadi area pow. Na ni niko kromo ti ate. Because enya ni wong wati wama ni mkwa. Aso for ni be suya ni pa body for. What kind of crap? What say no ma? What you

0: tina yedi preaching no o se de o se adwante no
1: memaye
0: yen wi adwante no na memaye sai ni o ma so be bo bi bia laten
2: yes
0: na se koto se o so be bo bi aten ti so bi ba so na o yen fumso no an kampo an fan kire na o angel no be bu na ten na wo so be bu aten
2: yes
0: se ni pa no ka che na wanti a o atembu na ma ofo but wo an kan kire ni dia sa atembu no so na ba
2: yes
0: Nemi kasachiro.
2: Amen.
0: And nemi kasachiro se sanio mebi o abrabo.
2: Amen.
0: Se sanio mebi o abrabo.
2: Amen.
0: Nenje nimdie.
2: Yes.
0: Enu tina e

0: ko post rent now forever.
1: Yes.
0: Yen na yo Ghana ha. Yen hubi ebi ni ma ba. E ma post no mo post fa. Ba sa post no free one side. E bi for from Saturday then. E be yen post no. Mo so mon kai say sa post no rent now forever. Bidi ba bi free mo sa. Ya be nya bi ase bibi.
1: Yes.
0: Fa ye bibi.
1: Yes.
0: Wa bla bla pa.
1: Yes.
0: Shenkrofo.
1: Yes.
0: Mani oni bi. Mani bindi. Na hunu mo bo. Na mani o su mani sere. Wa sheni ya be bibi be su.
1: Amen.
2: Yes.
0: And now when ya chance no. Fa chance ni kreti bibi.
2: Asemba FM.
0: Hey. Fa chance ni kreti bibi tuo. Wa fa sa chance na kreti bibi antoa. E be du ba bi ka o pesen ka sa chance na mu kota. Embra na fa kreti su na nya udnya bia.
1: Kachi.
0: Kachi. Nemine ukasa. Upe di matem. Na niyamika iwa mfani na ube fani 20 years time. Niyamika chila unese kri. Sibibiba unsema kai ubo fono. Se wa antieni.

0: penebe wale be ma no bibli be reject no me ne ukasa uso yo ba me fo sika hwe be ma me ka chira o me fo sika hwe be ma en ka se u bo be ma bi hu ka e di na ko school o wi a wa wale no o wi o be jaw o si o be sia ni classmate o ye graduate o be jaw
1: ei papa ne ukasa
0: o be jaw o be jaw o

0: 8 o'clock to 12 o'clock. Yako. Na osan ko yopa.
1: Na osan ko yopa.
0: Na ohunu ehyen bi se erekọ taxes.
1: Na ohu akoduo ehyen bi se erekọ taxes. Nti odwane afi ba bia owo no. Ehin se ba bia Awurade asoma no odwane afi ho. Nti onko bia o.
0: Yako. Na otia ka.
1: Na otia ehyen ni ka.
0: Kọ mu
1: ekọ ehyen ni mu kọ tena ehyen ni mo.
0: Se odwane afre Awurade ani makọ taxes.
1: Se very so onko ni niwe onko nti okọ taxes a odwane akota sakwasho ho yako
0: na Awurade ma mframa

0: boa sai ka o boa o ma in ka se problem na da o so ni ka ni wo so
1: yes
0: me ka kire o
1: amen
0: in ka de eni wo so wo ye utim den den den den den den den den o fi se sika na nyame de ma ro de ma wo keke nyame a fi sika na ma wo keke
1: yes
0: because nyame di sika ni ma wo se fa boa wo abusua
1: yes
0: wo abusua suru o musu no adu awradi anim
1: yes
0: o ma suwa ma adu awradi anim nti awradi de mo abi a sha wo nsam se fa boa abusua no se fa boa area no se fa boa ministry no because enkrofo suwo ministry demo
1: yes
0: e wo dia wo se o mu a obi biala and na obetoto wo ni o ma agu
1: sa
0: Yale bi bebo, ama usika wenye nyinala, uli wa spendi ni nyinala. Enupo enso, papa tu asuma me.
2: Ose, na yona diye.
0: Na yona diye.
2: Na wasane kwa esheni yam akwa dan hati.
0: Na yona asha akwa esheni mupa ni yam.
1: Asye.
0: E esheni ya yebeka se ka, ike wako kani inside baby pa, ene wako da. Na na onimu se nye eko sumponi. Wa wanu nyame

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be na ko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sa diso. Messiah ma. Nemu men kan chu bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Sesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. Edi chia me. Monday

Adia ba kwa ya tete pa ne se wadre se wona mukurum na wo babu apapa bi ehye wo asia wai anase ati ana wadie bi eso mo bukuta wo na firi wusa abofom ama na pai eba ne se aye ya pa enuti enye di real master super glue e na real bond super glue e di abadwa manso na sa super glue ngwa so mienu we die wo de so adia e chikura chen relationship a wo mo ye wa sizes bi ti se RL 20 e na RL 50 e ye super glue a wo betimi e di aso rubber plastic leather ceramics dadie anase nye biara afeso adie bia ensure anan frama entumi emfamu enkono for real master super glue

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Training service and filling na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Sesa bibia.